Mumang ko papadagang, o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o, RTM Sabano, pili dit o tepot. Iklan karait nunumanu padagang o, mila orangaw damagikinangaw, manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu om nunu manu padagang nga copyright right. Romutono, tupisor pemadagangan, id piromutan. Aso walwalu, turu iso 2, tolu apat apat. Tokyo putan, id nomor iso 6, teka iso walu. Osiri bagatang, osinang om kosudong gatang.

Hai hai hai, hiyo ko neti jealous kong daya, matat ka po kong nantunan, apin-apin kaningaw. Ano na, makinang kasarik ka sa limbahan, kaning FM, para sa dusun, patimpon na jam, pasiyam, gisam na jam, mga patambuwa na pita ng adaw.

0: Kalingaw FM. Yahay, tinimungan, wiri-wiri.
1: O tumbayan na po, agangaw ko mo na rin mo nuna po. Sundong ohuyan.kakaman. Kada ohuyan mo kinangaw

0: Keringau FM, Kos Salimbahan, Boros Kesun. Telung masa, makinangau sering-sering tong lumis. Makinangau kepailaan, pasen-pasen makikinangau. Makinangau Keningau FM, mayat frekuensi siam naha padam 4.2 MHz, mayat luna pohat karalado. Di awit-awit na mamanaw, di saang-saang dat may dumah, makinangau ibdapur. Dapat magansak, toiko dapat dat ni rumah-rumah. Hinang kanapa, kinanghano Keningau FM, nyampai dahai, itko salimbahan boros susu.
1: Eh, ikli, tubo kayo po, Kati. Tubo kayo po. Ay, kon.
2: Nakuro, nakuro. Dapo, dapo. Harap po ti, waras kumasap na tambalot. Dapo, dapo, dapo.
3: Dako yun na. Magitarong at ako umiagal dit. Inga, itarong ako. At ang kanga, ako gadoa din na telepon. Dako yun.
2: Harap ba dati paguhatan na tambalot. Dapo, kiyo. Basa ko po ti.
1: Dapo, dapo, dapo. Ay. Oh, bumukno, paguhatan na tulon iti.
3: Ko na jadi ko na di kapit artist de bayan ko.
2: Amo bugya nga adi bugi ma. O gumuk na gina kago group do WhatsApp.
1: O si bukti Instagram po kago
2: tinna
1: TikTok po kago.
3: Adoy do gima kyo. Kan matu ge pemugunan de bayan kyo. Mitorunga kami agali minso do kawago.
2: Untung keadaan pun damot ni teh.
1: Di narulan dia yang sila ginawa.
2: Eh, Rino Gibo. Ika, ano lo?
1: Kon, ika mo gaya mangat lo.
2: Oh, pwede ko rin po na ogo mo ang WhatsApp. Ogo mo adi tambalot ko gaya mo gihumihumpod.
3: Ogo mo, nagiba tambalot na hinod. Alipon do kayo do nga. Mangangat ko gaya miruba. Alay, dano ko piruba.
2: Oh, kayo.
3: Sir, ano po nung kapiruba ka pitarong nga kam? Eh, nakawago telepon na tabuangan na kayo. Takya dan, pabagyad taro.
1: Siyo, ay, sila, siyo, papa. Adi, nakopi ko na handphone ko.
2: Yoko nga, adi na, hila na.
3: Ako na mati mambalot
2: na. Ay, dugi mo, kanabagera din, no.
1: Kumaos di ka po yung
2: sila. Kumaos ko po yung gyo.
3: Kumaos na di.
2: Kanabagya, nakopi na dahay telepon.
3: Ang balanjaya ko din.
2: O, di jirin na.

halulum am asusungkor rarondo ang bokon. Sino po na pangkakalitang taka? Ika ihondo ang ibitritaka ang susuay. Kansaya na nga pura oro kebangsaan, intoramon ra RTM, teman.

Inan Rosetti na andahangin to ra kampung Tinanduk dera kecil Pagalungan. Kono bilin ko ra anak-anak ang pahaka tu bahuratu aswang pahuyuman taka ra kono kinavalo onsoy anak ra kasikatan no kayahan taka. Kono nga angalap ra mambung rasikul mo yun ra bidang no tivet, kono pertanian, kono hino ang langus no sikul hito na po ang ibit ramiyon akala pra kinavalo onsoy kono ra randalom no business kausahuanan. Di aswang nga oma valin taka tu hamano panaitaka intora kono kampung kalinsuk panapamahunan taka tapi abuli po itaka huyum ra kasingkatan no kayahan khusus no ra randalom no business hitulah. Jadi kono po itaka ra sambit ra randalom sino po business sino anak ra kayahan ataupun kasingkatan taka dalam bidang no palancongan kono hino hili itaka bahu apain talang rakolayan taka no ulun murut tu hili po aswang po ulun asiha ahilong ra kolayan taka kono nga pakaian no tradisional taka tu kono nga pinungkolo kono nga reno tu kan memang tarian kono tarian ulun no murut manggunatip aywit taka kasuku ras oi kepamahunan jadi itu nga alapun taka tu alapun taka ra paluang kono hino jadi alam sanau kono akau mingkoto ra dalam no kayahan am hili taka asusungkor aywit taka singkatan no ulun taka.

Malaut ang mansul guang mangkinibit asa sangulundo mangiluk guang magui masa sangit am kalomasaga mambal raatan akpana. Osay-osay akpana mabuli matiu rabalagi tiyo ang mabuli gumay suku kukulangan sila ang mokondonya kukula ng bilor. Malaut ang mansul guang ti mampakito ratatandu mangiluk guang masalok mampaliman rayo no pun dulu atan akpana kapaganan malway mangkaus am kamasisiwaw mangkara rayoti kondo onong-onong bolong ramajajaw sanganuan makarat mataki am sanganuan makalandui mati pantuo akaran magail marolan da ulu am inan malway tojo maliliar am may mamang tumum rapakar maraginyo maindangan am kayagan saguli monsoy am matanda.